Kamiwa, Epa ba wa ba bomuta. Seni da swengi na ba samo di pe na dia. Eba ba mama ni da su. E kama no do shamu akomfo. Mami, let's be a matter. Now come on it.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Anyway, me di ba bonten answer na Easter ba. Ebi pie answer na Easter ba. Na obi bia nya ready enyom foforo kra ma to ni se me nya o den na ma yo den enu ni. Me nya o den ni o na ma yo o den. Mi a mi di den fi che di da ba la sun kro ni abonten so. Che ni che me kra kwai enna mi yenti. Yari yenti ni pa nyina bu mi o. Me nya o den ni. Mayo Sami Swawo Sami Peja wo Me Peja o si an kon kon ne be yeya Me di manu fa fa be yi wa ye Me nyo de Mayo Anyway Me ya so mu se Yakobo bo fo mi se nyina so de mo No mo to num ne kira mi sa Timi tuwa demo sa bi benfie ama anadwome so dae na semako bia so dae kesi ne ni pa obi a wotaman no moto sa nyumi ne papa kesi atia kwanwam na obi a butu form
0: Accra24.com we speak the capital Mene Obana.

kaya kaho. What a yen! Menom yenu. What ya ba didi bianasio? Nadidi bianasio. Nani fra kana yada amami. What name to say?

na ni monyam so na ni monyam so ha me to me wedon ha wonyam so wonyam so na funyam so wo na ni monyam.